se wo se hu ye mobo David ba na yesu bi sa won sa mo je ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ye jiji o se wo betu mi aye na yesu ti ni ni sa odi kan won ni chira won sa se ni amu je ni

da hu ye mobo David ba na yesu bi sa won sa woje ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ye jiji o se u betu mi aye ana yesu ti ni ni sa odi kan won ni chira won sa se ni amu je die

mu sɛtwene yafunu a emu ato na ebue onyankopɔn ama agbane bi ato na so sesia mese ji wa yarisa ji wa ware akwento bru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a uba no onwu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase kunu onwu

0: ayɛ yufu na oyokum ha omade emra sha omasa maba na mantia efri na meka sai obi awde mra be sha onsa
1: no bebi aban
0: yenzi ama meka sa na se ekuasi kro yi banka sa ho nyu so onyasma onkro kro bebre atwa ho ahia anso da bia ekuasi ani ehu tv so ekuasi ani ye tie kan radio so ekuasi ana gana ban ati edin da bia wo radio ani tv so ebasa enka ye yenzi ama meka sa na se di bia baba bia gi se ekuasi din ani ebo obi akori ni boni baabi no a wonte akuanse onfra akuanse no na ye akuanse din na ye bo

ani ana obi mesu mi bi nso owo nti me ni aba akoko obi mesu mi bi aje ni mbu aten ada ya wan sori adofo owo nti me ni aba akoko ya me ya doma me mende be na o che pepepe 13th June what time come mo me jam ni menu an mo wate. And then the soul.